0: 다르다 체적가 센시 능선반데네 총은 워킬에 롱친지 체체 렌첸겐 통디에 체체 렌첸능데 총은 머르글 호자 체미 아르게겐 체무 덴축르그지 체체르그능비 예레 강친스케 제브다 토비프텐지 스터진지 비그남실 켄추고 세티셰롱시바 문테데 고티셰지엠비 남바치 티터셈버 르가스시
1: Jihtan shchungluk tsantan rikayna chukha Zuu la sokhaga jimkunu wa Ngezuu ga rikayna, ngezuu ga rikayna Lizuu ga rikayna kanyna chukha titak tsangma re Rikshar maagno yondan baad na utotari Di rikhar shepaad harigna Shinang chi tanche ke nguu Shigin jikshepu di nga rikshar maagwaad zhira Nyan ti rang jil sang ji ji thapa nan chung me pranjir guga. Nyan ti ge rang ge song sha, rang ji ji rang ge song sha, sang ji ge sam adh sha nan la nan wi la sha. Ti gugu nirya, nyan ti ge rang ge song sha, rang ji ji rang ge song sha, sang ji ji adh sha nan la nan wi la sha. Ti so so guwa ge tukne lan lu me chi. Nyan ti shi yi anagu nyan ba ta mga tawa ra. Shi ta naru to ta zhig tinda wa sa la tig la wa zhig thay la gu guwa. Ta naru to ta zhig tinda thay wa la gu. Tewa yo ge zi na la pa mga zi no, thay nu mga zi zi. Tewa me giri zi zi na chi chotza ma se tiga na zi no tun ti zi guwa zi. Cho tewa zi me ga zi na chi chotza ma shi tiga, jinga ma ti tiga ma se tiga no tun ti zi. Di na ti zi no di lo yung gu tona gu zi. Tewa ga zi zi gu ga zi. Ti ni ga song wa zi na mo tiga ti ti zi. Di nyan ti gu no. Nde shichir thiiv gunu nda shiinyana kuunna dhu nir, shiinyana kuji dhu nir. Tanchi, tanchi, tanchi shiinyan zha, ranga gigan zha, huicha tsangma ranga gigan zha, tira tira. Nyan thi shiwa na, sangji gan dhani nyani ranga panglanga namshakla jikpala nyan thi dhu jir mo. Sangji gan dhani nyani panglanga namshakla shikna nyan thi dhu jir. Rangche tukunu, Sāngjī lā tēnjī mārī, kū rāngī chī na ngī wū tēnjī, ngī wū rā tētū chī ngī wū. Tētū tā chī tēnjī, shīngjī kī chī nī, tē lā tī yī tā tēnī, tā kī shā pā chī chī rā. Rīpa kāmbū tā, rīpa sō na rīpa kāmbū tī chā wīn tā nī chī kī tā tēnī, tā rīpa kāmbū tā shā pā tōng chī rā. Chī na rīpa nī kāng kī rīpa rā, sū chī kī rīpa rā. Tī na sū chī kī rīpa yī na rīpa nī chī tā chī kī rā. Tī tā chī kī nō gu sām chē tī kī kā rū wī lī sī kī chī mū dhī rā, nō khū wī lī sī kī chī mū dhī rā, kā nā kā lī chī ngū kāng rā dhī, tī kā shā pā tāng kā tāng kā tāng kā tā rā chō chō nā rā, tī nī ngā rāng sāng jī tā nā, kā gu chā chī chī dhī nā, sām chē nā chī mū tō nā rā, ngā kā chī mū tō nā rā. Maka chi mishen ra, te rang sanji ga cha chi ra. Ka shongyu gu ti tsu kong ra na, sanji jyondan di ga

ajatang tunjin ji kasto roshe patang ji te wicha da chu jong su un de gal kanchen bi da yang to kore ju wi tan chi li ayang sa tang gun do ta yin ji ngun ji yang ji ji yo pa li tong ngak ju wi je ngak ju wi je na ada chu pi je am ada chu shi che jong ge chen je kan re de na sa she tang yang ni li ayang ta se she ni re yang na se she ta yang ni re ti nu ge ta ke ayang ta se she la ti du du ko mu tang pu de yang na ma tang pa de se she la pa ayang la ma yang na se she la pu ayang la mu de ti ke ta nyen de nu ge jin ce che de na de ter ta nyen de nu ge jin ce ne ayang se yin lo ge di jo pa thai cha sa re shi che re de ta na kim ba u chi twa de ge to la ta ji lu zong to hua ge ayang zu wu qi ji ra xi me nu wo xi nya ba la den bi sha ka yi ha sha de no ayang sha ka la je ni ha sha de ta yi na ayang ma xi nu de de sa xi ku na ge song ge na jo pa me pen ji nu ti ma ra ta nan de na che pe de yo ta tari dawand uzo lginyang se chena chikhsukha ge dawala lse ge se chena ta chikhsukha ge daw ka zu khong ga ma zu de chikhik ge ma ge nyang da nyang chikhsukha dog je mo nang ge ton ton ta chikhsukha ge daw zu khong zu je mo nang ge ma ton wer de ni he ge ma ton wer de da ro chikhsukha chikhsukha de je hui ti tong chong wi 日人不起个松路单机地大为人家那就下用是马里味儿做个样子那用是马里味儿就没子就是就是没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子就没子
ki yanlıq nana mek. Titek xinye bala denbi tenci ti ayan maşi günlara kıya tenci gönani jöşi çani yunsu zuhwa mali ver jopa xe yin namı jopa rıhwa yin ti nani saçık kı nazık çama diyece o temet zirya. Titek ta jopa nimeni ti mali ver jopa nimeni tü kuwa ti lana ta ayan maşi günna jopi to mali ver yunsu zuhmeni zirya. Jopi to jöni ya yunsu mali ver jöni zirya. Sashi kinyanga pu, ayang kinyanga mu tukdumbu jintse chirna ayang se nichi tatang khera la tani ta jikhtanga tanchi chi namshig tachi xsavar shi tukchunga adi ayang se chi tala tani ta jikhtanga tanchi chi namshig xsavar anza tukchunga di na, di nang na udu yikiga ji na tanchi jishi chi jila Nyerlen je je tagal hanchi shechen je je nyi yo gu tagna re. Di na kaka sanchi thangbo wu na nyerlen je je re. Nyerlen je je re. Ayan zi wu na hanchi shechen je je re. Hanchi shechen je je. Hanchi shechen ge je yin wu ta ka kanyang a shirabu tag tagna re. Shirabu tag tagna re. Shirabu shiwa na yin ra mu. Yim shiwa da la. Хоть же на диктен кэнгэшти мэ яин дон вэмэ ярыгина вэ оригина чхунара вэ хэригина чхунара вэ соригина чхунара ха оин цона вэ яригчи дёны мара вэ соригчи дёны мара титэк ха чэмудэрэ вэрат мудэ ингуду титэк хсэшэк чэдэ тогу кэти суинэ аянгэ чэдэ тогу кэти суинэ жэ мара аянгэ кэ жава гудэ набана тогтэ жэрэ ka kwe kaz na kende kunu wukka kujela ka shanche kaz na kutik sunu wukka kuga ka ndang kiz na kitakad kuka ka naru kuz na ndang nain kuka tita shanche ndang naru hanshi shishin lah tani mwada yongjiru uncha tsangma kada in kuka kada in uti kanga jinsen dhe zna tepchi rangzindab
给那扎灯书人，你那书我扎灯。

0: Rikche wu gunu ti riya, ti nyambar maya tak riya, kuwa te Rikche wu ti nyambar maya tar. A riyak dhir mu, a zhen zang dhukuna, a pa ama mbu chitata ro, se go, wama shi zi mambala wa ku di bu gunu ti ta vire, ti nyambar maya tak riya, kuwa te. Shikoriya, a pa ama mbu chitata ro, ma lu di bu gunu ti nyambar maya tak riya. Kuwata titaka nyambar maanda saigashche purma. Tak dembara ra udi tina ra ta ngumar la ta. Ngumar mana tika jokjara mara, tamun denjara mara. Tanto ta toshyo para kaali gu ti dukkanjikjara. Ti dukkumita ka rangaya ti ta thambara dhikuga. Kecho mrtukwa sheku kaya, mrtukwa sheli mrtukki bhaiwa sheku chita to vameka chika mataka kawu chiktaqzi. Ta shenka ngu horoshi ka khanyi kukku guluk sona, ton thamba maari ya. Kuwa ta, ta chi mrtukwa kawu shetu numa to chusana mrtukwa yuku meka tukwa uke tzindaku ka. O tita wari, tita ka dawa zi, di nyonga kur diwi ya dushi ka tabi zi. Ndola sokwa na, yongla tani shi guga. Tato ta sanji ga rikche sena rinke kanta wu wong la tani sonu wu chi tanche po tsa jiri ya nyante rangje sanji chi lhapa de sanji chi lhapa guno sanji ga anangnu ga lhapa nite ku guno lhapa nunda yar sima chik ya Nyanthi la joji tato nyanthi ranga songjo kukuna ra. Arangje la joji tato arangje ranga songjo kukuna. Sangji la joji tato sangji kukha songjo lhapa di kunyana mare. Tse na mwali sang songzo mo yuanda inga jitang di mo ta harnyayi chi gudu gudu mara. Harnyayi gudu mara. Ta lhava gudu mara. Sangji la lhapa gudu mara. Nandu digi kende kongdu. Sangji chi zhen la nangvi lhapa adu. When kuandi tikhe guguwa, thapa nancha me prenjara dhuna. Dattak thanche po kunga shekunu wa odo thamunga rigni ina chukwa, thamu mayimbi odo lhapsha thanche po. Kanla tani emarayse na mantika jopa la tani emarayse. Khoa liya dhugnara kanla tani shukuna, ajungti la tani dhukuwa. Ajungti la tani dhukuna, ajungti lakwa ki guguwa. Khiwa la yon mantika jowa la ragli ukebe. Kowale dukwata nyangali diri shepe alangtoja ni tumbiya zhung kade no simtang zhung po nga tantrota nyerlenja di udu khsangad guno khsangad nyerlenja di guno di nyerlenja di nu chana nyerlenja chani khsangad gana maari a anga khsangad khsangad di guno nyermu imbi chani gana maari kaa du shukka udu sangji ka kompa dana Ishi chi kadzu chu mato azik kadzu madzhana zha, azik kadzu madzhana. Ishi chi kadzu azik kadzu tansha zha, azik kadzu ishi chi kadzu ten zha. Tienu taka ndoshuk ni tongnya gunju manda, tongnya gunju mato, tongnya ti jala chi chaka yanlaka tancha gunju mato, azik kadzu chu wak ta soro manzhana zha. Gomu, gomu shiwa gano, gomu shiwa chana, aranglil hara gomba tiri. Duta ngaka chapanja sheka khzundari. Uwata, aranglil ha gomji yomen di tukneta, du ngaka chapanja kunara. Du shukne aranglil ha mugunara. Angak shukne aranglil ha gomgu nundak suura. Wakan du shukha aranglil ha gomji menu khtamara dhanu tamari. Yocha yonata khzu, kanara na, tungwanya gomba la kachinara. Tungwanya gomba kachinara. Tita kata, khsanga, nirlenja tachi, tsishik lishika tsangyaya danga, jadi zhila sokwa nduji zhung. Tuncha mawa yungwa tang, tini ti mawa tila tani alangto la shi, alangto je neke tini tong umber tui kumpang tang, kowa li. Chui thari kumpang, kowali chowa thari kumpang, topa, topi tonja pala, Nyanggir bak tuwun din jukunere. Kuwa de alangtor la shigna. Kanga alangtor dener na. Duta ngakka nani tenu gal habja te tak tanche. Thewa shi pato, samba shi pato, gomba shi ni. Nyalan je ni la shigtang na. Chalir na ngun tu kumpan tang topa. Tari kumpan topa na ni keke diwa. Tentu, tara atau tajir cipi kumpul tau na, tatik ke diwa. Jingguna, udu kengenu haukata, kondisi alang tu tatak tuncang, marang jongwa la, alang tu la shikna na, neka tang tatik ke tu tajir jepa, ino udu gunungdi, nyanggir, nyanggila, nyi, neka ke, nguntu tang, tari kumpul tau pa, tatik ke tajir cipi kumpul tau pa, dari.
1: 水电机三坤竹不难吧，当地切切连村是东村的内脚，连村的左门这个八万的村等，左门镇安克罗瓦、彩龙扎克、史达克罗瓦西路、石桥史达克罗瓦、阿亨这个彩龙人，切切年不瓜镇起大地木。

Кантер ганик ргсундны дунгундыг шака на аргугону котхын. Дазрин ацх тарчлиз. Тонита рибл чеся штомла чери. Ордуну тымв ганири аргитни. Шака чие синтанс. Штиг семзга. Адунг семуната ека мангног сенг. Та тонита Jeva manga tojere dandoli kirgen khnar jigi songe ardungu ge khsemu ge chakhi da kreda ba songs Ribul khuni tavzali kirgi ardungu ge jungta bombu bombu ta sashi yakhiz kinga zigi tankura jigjig iri ardungu ta stambu iri zigdangs Shtiya ge zignu ge ardungu nima khakhi ngornu ge bzani da hojeng ge lomar ga chma shkami sa hong songs རིས རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ ngangluk mhannu gu chone da ribak tuk sanzgara. Unchang kargi dungu gungu gu matagzg. Taniyang kargi shtiyan bok manju naran jugo ga. Tanita kargi songo yang dazizg. Pochiya, pochiya. Daziri ribak nzimzg htanshira. Tatangyang ngichu shkavlizg zugo ta. Ngachang ngangluk rika changma mhani da toran dangzg. Ritara, nga dunggong goju ge hrtsal menu ge shen ge. Chusungi ngike nganglak tukna chumuri. Tayna, nganglak kakhi ngicho tarung shinna chukge. Tazizg. Hrtiyaga, lan chayang mandipara. Kargi ngu mtan nuga nyamzi khari. Tani tasungi dunggu ngisungsg. Tani ribaka, ardungu ga uni shtiya gai datsik. Shtiya ga adungu ni nganglag hachig togdangi. Xenu, nganglag ga juwa ngani masaka hachang shimnu ga ribla dina mandula kargi tsangma arangi satung ta dutsik. Ribla ga ta khirita go yara jagi. Aro, po shtiya ngara hachig nizga yigra. Nindani ozung tangna chukumu, tazis. Shtiga shechu, shtungsim matin, tanghoma chingan gokur tangi, ardungu ge mazung nuga chakita ngashin nuga shengge, nga dungu njewa matkhuni matsika, ardungu ge hrtsawara rusungzi. Tatang nga chu goyogwa matsinu kotagin, tazirida datangi, kargi tarung mmatata nganglaga avgmila ziz. Tanita, Рибек качызу царара абжиршура. Позия, ңара, чыгынезгі мара айға құра. Тазири, яң-яң жену, штиегі, чықы-чықы, ка, азири. Нұлықы хымпық жүргазыңма мара айықтанзық. Танеда, Рибек қынеціл тіргінірада, кашпу қанелыңи, хшешпу хштыңнелыңи. Кірге, Tserma mga mga zga tiri yungi o dungu gu takura khutur tangi da ar jangrang zga sungi bishayi da zga.

0: 성남지 요너리 다 요너리다 전진 파마니기 초샤이위 특근 든만당접 다 초샤이위 투조 소장거기다리 다 후니 아야 다슴 수아이 긴다슴 년통 긴다슴 드보치치다리 다 후니 칼리카 크모즈 요너리 야 따뜻하니 니 진침 거긴통 그 과튼더 르리 토아 잠초 리스탕 사파즈 요너리 초 점진 섭산 조르카 나송고 고름 고초이나 초 무라롱고 고리카스 초 메스케 드 메즈노도 초 게르긴 담반데 인리 체너리즈나 초 라르고 젬보랑 데사미 무차르 젬보 워트크사미 카라도 소니 이달리 카르촌 트 모스타 이달리 오야 초 산노 이나 초 쇼크인치 타즈니 섭소 적킨 즈노도 초 게르긴 담반데 인리 오야
1: 오리야 딱 저르샬이 용나 Korik songr chup ser jun daga taani ishka chazgib shen na ya na. Ta fchir agu kawa kong jin wa pa cung. Ngor tong dog maari dong mar tog yo ni. Ngor cha lo nag e gho nag tog yo ni. Wa ma karum jog ma mag po cung ser jun da. Wal ka chanbo tig tog nao di. San iril chanbo gang tog nao di. Jakar mag chig lak chigim di. San ba lan cig tar cigim di. Ngor manjir ka lig za kwan ba di. Shang manjir ka karma aap tani di. Degu kawa kongjin wapa tsang ser jundu Pasa kongri karu ghar sem to sa nao di Pamkir popchang maru xer tukum zi sa nao di Nang waf chid di dedi mdik mo yag di fshon di Alang kesar chalib di yo di Mam mdik mo yag i fshori yo di shkawa O ta rong rong gai jina Ham ni nga wazu rong shkam de O chon jina Fsang seru ser kub shung a nandu Fsang seru shung a tar kib jino sa Tar ka kam duk ma loga yo si Hasa halu torkon jazra, masa malu tsungran jandri. Oya, da haa ki drabli khun torsask. Da wo caur che chang san torsask. Oya, da shkom na marangi chak ching marji go. Da shtokna char guk khak ching marji go. Oya, da kori maap chik den nang ab datangi. Da guan maap chik chang nang ab datangi. Oya, da rang san da dukunde rangi shtak ab jawi. Da shtiwar tak ni onir jem chan dam ozri. Yen na, ham ni nga wazu. Dik sola chenpon da shen nangab si da tangi. Sang eril chenpon da kong tabdiin chami. Dung raka chenpon zaka ni khshari. Gopo na khum chali. Khusyong maralam nyegi wosung na. Ota terang karsang paka waga khchikin zang go go go. Kap go kipichik sar go go go. Oya. Ta tamani terang karsang terim nyerchikin nyozgi na. Yung haki gukhao ralam zijigok. Nashok piya mo sanglam zijigok. Hamni nga wazun gonjok sondi. Bishik maso hni bishik daatangi. O ta rangka sande rangka bdakar yezu jawi. Dan joshiga guamo fshang fshang daatangi. Na tsukshiga ragon tsuk tsuk daatangi. Oya, ta anda dukundu inji na karga songu daatangi. Rangka sande dukundi abdakar yukwari yegi jura. Kurik songu chup ser junda. Siksa songu daatangi. O ta pankatar tanga ka nikzi mapanjura. Chatar songu na tigzira mapanju. Oya, da rangka sanda dukundi inji na daga yatki khawa ran tson tso zechu. Da ganchi yu ghamo chakchi chi zechu. O da kofshar kato an zin jise koni, kofshan chilmani don jise koni. Habsan khuga wabzang zgira, arjizan gomi shtib zang zgina. Oya, da nda teren karsang, dang rabka nyara zgiribka khang zgina. Da chak sawapi ingirib samga go, da jab sawapi karuri samga go. Da tamani, Tereng karsang jamanam wakisham dhinib datangi. Tsakko lakrang koli khishen baib datangi. Oya, ma lafshirigu, tashung mokar jirgina. Kankar say mardon shigi, tankar gopu khargina. Pusam bitoga nyen bari datangi. Oya, tarang sanda dukundi enji na. Tarang sanda dukundi enji na. Oya, khushadan nang dhinini. Zongdi karkim mantana. Chan naklong punib datangi. Oya, Tanda chakhtoosh kaamboyo daatangi. Nda hari ki chambar takchwi daatangi. Kosari ki nangama nakchwi daatangi. Oya. Daaranga sayo kundayin jinara. Chakmoor jeshkir karakhtori. Pusang seru yi gama khiltoli. Oya. Daaranga sanda dukundu. Zhenziga mbaqtsoq zogachik. Zhenziga wechwef shekishigitangana. Da chundangan zgijobra. Chusam loo jaksam chigini zitung. Chulor chayni khasar nga azkul. Oya. Chulor gisam jaa tigichizijib. Chusam lo kurkura ngaan dazgida. Chutang se chabshir tri daz thongra. Rangyan diksi sandam meddi thatso. Chu yakti naan ngay nahtu ngay na. Maram na shang sa tser maay na. Oya, ngay lukwaay na. Mishik sokwaay na. Chur chub haam ila.

0: cha kupa me pi ga chan de
1: lo jimi mar kum chi la sen
0: ngam chen de zo ni sem da
2: Yadukna ba kuni tering ngamchin zoni semra ge chamban de jili da li chimdiq da sha yin der chungu ti gnyor ko nu gurkam dir za dun dang chan ta yul gu ge siti nang ni da mgsil ge shi chi qna dun ga yo ta ta ge dong yin jina sha yin de ngan lang atang ma nyu to sha ko ta ta ge ta ju sha yi lo chung na chu lu chi chi na chu ko dar ku chir na chi ri ga shi ifti na Taya rakchikchi marar gari da onar ginang nara tana yuwa suna waiifchil matamni laga jaga rukang jugu matamni damuga nangchilaga nechila manggazi girga nambaga shiaga yuun udar daganda changmara chiga ringa nya chula zaga nya gabchigin tong chula zaga tonggo chigi nyik chula zaga nyik gabchigi shigdana da loo chamuzga ya raftali sungrongra laga chagji meni fsam hiji meni ga nirtangdar daga chungri nivili dali chiga gchilanga gchida lirgora da chiga ngalang rangabshinga gchilang Jisuta da mainan jikas ko no tri tin choni da sha yin de torning yong ju torning ye ta go nar tra yong torning da thal chevre sung de yutul hama ga tang den rang yelen yu ko no yutul kir ge sha yi ge chap da hama ga jip ko no yana kir ge sha yi tang gu ju phag ju hani khaf che chung da ji manin man jig ma bzang dag dag da sha yi jar chali da no ge na chal da yong jong manin ge siti la ka ni kir ge sha yi ge chachiran jun tang sha yi ge kir ge ta mangwa ge lam karang mo di nam phung to ji ge khsog ba da yong arang khu ge je jug ni qtab jug ni ge nang chul da mo chap chin yo khas ko no dir din chon ni da sam lu gun zap tin dem thong chin ni ju ta ju ji tin ge sha wa kang tang gang ge na di na kir ge lag ni lang tur ge cha mang bu zu yo ni ji gi na sha ni ma sha ni ji gi ta na ji zu ni sha na ra yang de ji zu na ngan zu yo ni da mo ge sha ba ra yo ka de ta na zeng ni gar cha ta yi da nu ge chona o zeng ge cha ta chi mo zu ri ngan ge cha ta chi mo zu ri ti yangar jera ti chapra chigirta gu ftag gu xse gu ti la kani ta hama zon chon she chin ra rang rang ge khirje sam mu tug anam chu ge tsai ge chi xsi hama nam chu chin da zai yu chi ama na ang kirgen jirtin ge shawa nyam ne ge chona kir ge nyam nyong mang af su goni tumura yu chi kang la kang chum ge rang rang ge khiwa cha mu de dong tin de sai in de zap tun ra ta ne chli chu de ge chin chi sam lu ge cha ᱡᱩ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱠᱷᱟᱯᱟᱴᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱯᱛᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱮᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱥᱟᱣ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱜᱫᱤᱠᱤ ᱥᱚᱝᱫᱩᱛ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱭᱤᱱ ᱫᱮᱜ ᱡᱚ ᱦᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱠᱷᱨᱡᱩ ᱠᱷᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱥᱩᱜᱨᱟ ᱠᱷᱨᱡᱩ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱪᱷᱟ ᱠᱷᱨᱡᱩ ᱠᱷᱨᱜ ᱡᱚᱯᱟ ᱱᱤᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱭᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱟᱢᱪᱢᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱦᱤᱛᱢᱱᱤ ᱪᱷᱚᱨ ᱛᱷᱢᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱨᱜ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱱᱩᱠ ᱛᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱛᱟᱨᱟᱯ ᱛᱟᱜ ᱡᱩᱜ ᱠᱚᱨ

yam za sang se wi da den chi chin dam ji sang gan lan ji chen nam ba di mo yin na te na ta ri na ba su ge san ji no zhe ma da nan chong jiao de guan chen kong wo ke le long chen ji de bi jin bi wan nong chen ji po ni ta tong ge le chen yin te na ta ri ge le chen di nong de yang a chi yang a jin de ge wo mi le chen nga xin ken ji de gu de le wa ta de le chen zi ga cha no ba zu gu de ge xi wo te na de nang ge ta tong ge le chen de la xin ken ji nian ken de gu chi 특급된 직특성 일교성들 나아등 특급된 직특성 일교성들 특급 다 통과 걸음된 기준이 레이트넌 페퍼가 앞서서

0: Ya, chukwa dimu.
1: Sekon tashe, dimu ina.
0: Dimu, dimu.
1: Tukungu lakchi chabudu de.
0: Terungu lakchi tangbo mu lawa top chingya maru gu lawa cheshtung chabka langvi wo gongchin tsanga akka namsku nu gulandi yin.
1: Ya. Alo to choda tengu doma satunga chesambu su likung so so gu gondzen ba yunga. Mama chengang ji honda na chukunda yin.
0: Ya, kodinchi.
1: Ayo, tamanita, nyanka yunga chukunni.
0: Re?
1: Jezun namba yunga, shawa landa yunga ji honda na kadukatku luk chukunni. Linsin shumu nga, nga sapa gapu chumakta nga.
0: Ole yunga sapa gapu yi?
1: Ole.
0: Sapa gapu ya, kawajimi lesi na kodgila.
1: Ya, kodinchi.
0: Demo?
1: Ya, demo.

lama latar cik langwi jenchen pama gila khas kunu gamanandri no kone jina debe ge tang nga tang khapsgi nikar go tana terang le chen de jini tarong yang chamri lo chi kharsam khin che to bo na re wa chi sha chu go kor khup da dang ga ka de yang zonen xin khin che to bo na nga chi khap ni le da ka de ner khup sa khap tang khin che to bo me na sham ni jina na ba so nya kan su de zhe re ada kone sha ba jin lama la tr chi klang bi tension ha ma gila khas kunu go man da ko di si ji yin

Yaa chukunan badana warkumdi ngati tirangali tsindaga kovdik tarta sunginjina lama latar chikalangbi tenchang thamagila khas gunuga manada kovdik segi.

0: Sorwun jayi lagjil lankur nyotsong songrade salan kwar kare khamjur xarpil khale khani kharlam jer gortag angap jetig par yole chori gajarja chesang rambam thomjang amasam je olankur rig na chug yola chori na tan jodi khichig chig ta yong sa gajab thabi olankur lar tan do ba am nyon dom khan changma Sorwun jayi lagjil lankur chongrir phe par gap sa she jekhti khabar angjang khichig sam thu thubdin ubdeng ge Tutur gerga yene.
1: Ya tuk namba tena siam ni ng namba su ngar jindar kam ngomi li cina nga sing khin che tuk posi kare wa tar ta kobdu siu pi lawan gerga lang bi ar tu nung gombu tuk ngar resi kunu ge mang nandala san rosi.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wale katoga thon na rata, nga thakir ta yora maasonga che ka sakha na waya ya.
1: Ama ta so, wale chu arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shaga zi chigir adawa na cha, ngar gangu niga ra techi songa ta chichiz gira ta ya. Nga gangu shonga lakhte na kene adikchiz gira gano cho maksa seka cha wach.
2: Che tira, ta marga kirmo temke ni marambab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anige na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngay khinda, cha?
1: Ama ngay ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dawarchika lo songdur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkanti nena ta nyeli menchikku na chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rikun sachag timini na ngachu khwalon sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khwalon gu rauk. Cholo gu rauk. Chansong maankang ni ta shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Maanrin da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gu ta ya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtangji nar hagu. Napa maanji nyachari atimiyatami yoka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Manga mo.
1: Ama, na nache maankang na khaparang chasya.
0: Tata lehi, yachi chigo. Tu, ga, dun, sim. Gyal, dun, ga, tu. Dun, ya.
3: Shkang lag, kwaak na na, zhang song man lam. Rinzir, bag nal shong na, zhang song man lam. Zhang zhi, yong kam chig na, zhang song man lam.

사카르비 Kaiga ngomur kalanda nyanariti, mito na tsuka na yagariti. Shidara gidara ma na sornohti, chuni shansaman zom na jagariti. Sagjan chakar dam na siriti, ma chinjandar chao na yagariti. Rungu kanga yogo na kati ti nirda se shang chi vi zambik lang. Tomo ka jang chi vi ha sa yin rang sa chen chen do zo chi mo chi. Chen chi vi rjim tsin xe ji na shtin kam sam tam chil sa ni chi. Yang lo yag nri wa sa ni man, yang u to tam chil sa ni si.

Kichil mertiga gangiran zinril, chimzatsan ardungu xiatsan zha. Xiatsan ga nampir chami zhish ji homo khan loglong karan zha. Xioqan ampir njo ma xi ga wawi zhidong ga meitong zha. Gawa ga namchir ma xi ga ji mertiga zangu siwa zha. Gonya mi nam kum si ga si di wa rungu go wan zha. Di nam tsulak si gong jo ma si ga nang tso wa rungu wa kan zha. Di nam tsulak tor jo ma si ga nian go na la ka ka un zha. Santar se nam chig ma si ga nian lo lun lang gu nian man zha. Nag tsab se yaar jo mangur ka chim za chan zhi nan tan na si.

0: гагчонгэ да чэрвэни ругарчик мэргаг хварчик гаг та чурджаг мэргаг мурджаг гаг дэ ивэнджо конинима чонджиктэм гэ муха чэмчима дэ чэрвэни чотчэби хагчо дэрги тонгчона ёнз гэ чолама вжэхтан жори та чэни тапцэди дэ чэрвэни чигэ ван марта чэкэтэри чэган жон мар шонгэ сэглэ шонгэ жон мар тэмэри мутэгэ тэйэн та дэ тэрэн картан гадан лащик на на хогэн мухуруни джавла чэхуруна маз ёхэтэгэ харгэн маргэн нига чикэзэгэ Terang kartang chindri di di nangla tharjib zi nyo go na zatang ngu ta adu go ni wanti. Go tur go na mar taga. Jatang bap chen na chimtang der gapu zi go nyang tak tang yonti taga. Ka gang chandri wu cho yod go gzi man ga. La la ga gang chan lagab shaktang tharjib yod sik me nyi tib lak da chen wang yi. Rga mu ka man yin da chen wang yin tar wab tan tang wa gupchi kor ge. Khor duk mo ken zi yi ka khwe zi yonti taga. Khor duk mo ken zi yi don dak da chadar yib zi di. Chimtang ka yod sudu lak da chen wang hata kambar ka na kor duk cha sik che go na. Terang rga mo cho sang nga kur mo cha sik che jilung. Cho ngu mo sang cho shir pa mnyo zi yin di chir gen shi go sab taga. Te mnti ga mo jo go ne taga. Tama ye kon ma nar ya. Ta tan jing sang ka tawa ak tang rik li nar ya taga. Homo zi yi wo tan dram nyam ka tsik hi chong shi. Gan cha zi yi wo tan dram nyam ka kor hi. Jizuk jiksam zayajwa tan ramnyam ka tongshi za na chenya chik chiga ta shiharu ka jazi yon maare taga. Pshita chikna ka sera zayajwa yonjwa nyanyang zanjwa re ta nangatang khangan ka tikwa zayajwa yonjwa zamo zanjwa re. Ta yin ta zayati tamati tangna shinchin namsam ka ndang atar ka tang gondi, samlo atar ka tang gondi. Ta gammu cha duwa jivabzi maabzi wal maare tsigay zi kordog lagab shek gondi go taga. Chu tsirsi nuk nukui zondukuni chukul maare chenyi dung ramnyam kiri gondi. Dung ramnyam kiri gondi chidar ziti gani Oya, ta jizuk zi sum dan ramnyam ka lung shu guan re zima gammu zayi mara masa zab chanduk ji yon mar taga. Jiwa huli li na tonggui wan rigo, karkong nima jik na simda wan rigo. Tumati ta ni ndang atar ka tangi samlu atar ka jabda chirong, shinchin nam sim ka ramnyam ka tsuwa ya khwari ro jiwo, terang ni sim sabi tanga reba yin, gori li tanga raba yin zay jo ten kwadran chi.
1: Ya reko, tatay na terang nga kirge, Da zatang dingtin shaba ga gachin narang zinsi khol zi dali. Tangon zin ba zang ga kagnaam chagrati jali dali. Khsung dorji tukin dali dali. Derang shtam da khu ziri chagzigi dali. Dintay hong ziri imbin zang na yena. Tarang ge zong chomna arga nang ga sarga zgri zinu. Shil margin gna ga kaig zgri zinu. Tashjiwa tari zinu. Jiktin tarang gwa. Daga zatang zi ga kadang gubdag yinu. Tarjim chan dishtang ni. Terang kirke chibja kirka ta gha mabja kunga, song arapati ngh matung kunga, sasad rabi kyang matung kunga, hitung karu tuk matung kunga, chibsha nangu ni chibsha li, hitya lana zani chik liri, a song na yena, ta gana ngamu ranga, lang shkyavu ranga, ta awa akhi yoshi taso, nashtaka di punzom di taso, tak tak che song na kya kho le di, rung no che song na mi kho le di, hake shi tong o di, wo tsuan chong tong yo ni, ta shkab zgan chom na yin na, rung ga za cer gong da tao zgan na chom na, ku niwi nir di te li da li, ku chapi lor di te li da li, ni alung kur yi da li, khik tak mur zung yi da li, ta nir ki chay kar zan ra zgo, ta nir lum shkya mu ga lam ra zg yo zi da li, khsik chiga ni yi ku no ta, alu a si zgi yin na, rung lu rung si zgi yin na, shil mar gu kin hi u si zgi yin na, tong mar gu ramu mar tu zgi yin. Ti kab zon chom na yin na ra, rung ga chen chin ga hama di ku ji no to ku ta, ta lam yi si song chi yin go, zimu gar tun her yin go, cik yo sa zgi ju tang na, cik me sa zgi jik tang na, ga chil gab gu xie xie yin zi da li, song chil dar san tong chong yin zi da li, ta jab chik an zo mi, ta jab chik na zu gui dao ni, tar jim chim xia nan da re. Yin na kir ge tir bzgi jili tir bzga to ni, ku lor bzgi jili lor bzga to ni, ku tir mnya chik gam den to na yin na, ku rung rung tik ga nyen dig na yin, Korang lu tuk chuk lam za na yin. Ku chori za huri ga te li. Korang chuk za shiang tuk ga te li. Kor gartin lai ka tapak shi ka. Kun jik sin mayi ka nung an ting ka. Ta chab chiga an zom ji yin go. Chab chiga suk ji yin go. San zom ka shkalwa dan ji yin go. Udesh chika nima kha ji yin go. Ta chay chika ka yi ji. Ka chika doya ji zi. Chika zang toko to tiki. Ta xe nga wari kaan cho di da li. Ta chab chiga an zom song na yin na chi mo re. Tab zi di ta so ga ni. Ta xe chiga ngan manjar ka chi yo ka na, o chiga manjar ka na yo ka na, chiga xa sa tanga wda li da li, o tu ramur tanga ka li da li, yo jo nda xa ka chin nang ka ton chin zga re na, o chiga rin chin nombar za chin zga re, se ju jim chan la ka ni limo yan, Rangka kaza sangsagan somna inna, darchin na shir gui dali, dardiga nardigar gui dali, shir na urta cha urtir gui dali, urtiga na kuwa chakamar unjibar gui dali, sikham kumwa na nyamza i dali, likhem kumwa na nyamli i dali, shir di gura shibshib.

안치 그런 거 소중도 이히나 저 사건이 되느라 예체 딱딱 연래시고노 그런 거 노차 갑차즈기나 죽거든이 사르군 통크르즈기나 죽거든이 가르집권 바 끙즈글라카나르 주 님죽사더니 주답셔노 그 디르튼 차글이 그럽 시글라카이나 죽고 탐죽거리더니 나 아른게인지나 다탕 넘즈글라카 송누르티잉 다 리리게 젠킨나 만저와던더니 젠킨데 토마니터리 젠킨데 무즈 용구주고 젬츤자 뜨거 그르그스득 뎀르케 셀긴데 조 수셀이 소나시기 얌찬바 조 뭐마 뭐마가 남슈트 히름데시기 Rangkhik ji tangwa tapan da jini jini da muzgiri la. Daga talopchung namba chunu xe jinara karchung dirang di rangsa rang yu na yodri na. Rangga hama tang rangga kirga ayyamni la suqwa rangga kirga chimchung ram nirv nirjinda dek rganba zu sungi simni jini. Rangsa rang yu ga jab gomba dugu chimuzgiri. Ngoma chiki gondazgiri tangarkab chimuzgin jir yuk. Da jirnugub jirim di chona loqi cha chizgi yuk. Yana nipi cha chizgi yuk. Tsangmata rangrang namshutra khirab. Dani rangrang kirga avjangwi khibshala suqan da tsangmakhchik nriti tam thakshut zing tenjina qisigi dinona rgu avjangjira dinona shigi rgu ar nyeji manga zig yojiri samk. Rangrang zungdu shechina randi nyongchur samon di rangsa rang yugu gombadugu rungunmaga uzu nirib ngunma rangga hami yangmeni wili yongnu chimuzgin jirin dolini Da karsang dirang dindi ki yandri mandri zigi na jiga chepu asali umtagi jiga shaychi yoni dimu mungir da meni nang tsita musgiri. Tifti suna da uchu sazang gangzgam tsunu shaychi nara da tangmagar mungi da da yangting mani ga sorunjugi goni ga jemtsin dira mara dara yin ranga da jiga hi goju hangu wungu zim chulu goju da gachin bori. Odani hangu wungu chupa zarzi qatangani da zul dan da muzo jiga zhuwa yoni darun da mu inji nara kirga jengiran da mu jingul gala kaina chukwa. Yana da mugu kirgirgini shimjigila kaina chugu. Gangla gangsimga rangrang tang ftambi uchu shaalir gangtang gangziga shiga yonarim, baga yonar, shiga yonar, tong yonar da. Uchu namnima gangzigam chunu shichina lamzigir nini jagonu kotgari la. Daga rangrang jombaran, jun manjun ga hanchil. Yana rangrang ga kirgir mangazizin chugu, gangla gangsimga kapshugu natsugu guni dagzu jinyamnirni yonju da yung. Gachin bori yisam tataga chu darkib da sacha yilung soso na rtag dimdili kirgir gartun dichin hrna nimu yiku ka tazu nangni sonara rangrang gaxi yirgwa gaxi xiali yung na lobji da maazgi leo samchizgir yita chu lalang lingu no rangaji lakrak tamsam gaji gagar sangsang danzi langlong dertar changchang mayim bir di qsangtang di rjib di xina yang chigi lobjiri rigjiri sanjiri Tana nyamang tsuksa gagar sangsang zga nangsung rangga rar diwaag mnyata xijura. O mnyati kajag xiju dira chu darkibga chongzhukwa uzu shayi chongchong shatukwa din tunu shayna xigi channa zga reyevzi dalini da gamba namba zu shayga yonu tibzhanchi. Daga chu chongsa zga niwili ngosami dali da chesa zgaar mang langa tibkarta junda da gachinchi. Yaata chig ritani kaabda yung uchu mangabshaya na rangari siko nutar shi yaata ni tsamdani uchu dhirin ga lhobsum kujia shayla nga tsamba ndabjilanda ga ngi chinan ba lakshil xolo ka nga mara chig ndun. Uchu jindan ga lorgan rambi danka ga tsamba ndi nga lakshil xolo ka nda toni zomba pura tsamchi nginzin dani lakshil xolo ka karkong rangabshin damu bishagna jig jig karnang rangu nchargo ni yoko ni damu zgari uchu jindan ga tsuwa ga choni girgan namba ga lhapa lhobnir ga choni mangtag langnyong yoni gomnyong yoni zigizig nardi songo nuga namu ga lakshi ga chona gomnyong yena ra jig karjig lorji ga jidangna lin matabni ka markong ni damu gar nangchil yok tataga yang uchu chi chani lhobjong zga fsharda uchu lakshil xolo ka qsima ta ju yil vloji dambi lakshjang na rjiwa man bayang chukdanjir Lopxi daqi nezu la labandu na xibarinjir. Uluji dambi lixjing na rjiwog manbaan chugdanjir. Lopxi daqi nezu la labnan dunba xibarinjir. Dinjina sarcha wanchita ginga jamtsin singim zabi lixbar shrapa rinbu chiga xtirjisi kunu dinanga da cikjil kolo gasgri. Uluji dambi lixjing na rjiwog manbaan chugdanjir. Lopxi daqi nezu la labnan dunba xibarinjir jisi kunu. Ya, daga lakshik olu kakshik shi ghani jina
Деван дона, рыгбатур, рыгбан дона, деватур, дирдин рыгбак.

Олонкор тамаатанчи цогсогн чумбилгэ арнгиз горжиа чэмбөвдө хун тои аргачин тагпажинта гэжэрдүкэ пакара маш мурмы тамжи гэсчимай тани хондон хкэнкор намчэго ябчэ квастара донк мургэнтэгэ сайл арджэнкора хэпкуну ламжиркэ камгэн зэншонгэли мумгэшэгсэ шэринжогуну Di kawa, ngom zhunga ngom che dhapu, arasta te jozika, nyaman zhunga, ta che no di dhakta zong yo par gazigni. Zhong che chinga, maman zhunga ta ghanta dini, saayla dhakta zong na stemri ndiki che ta, zayi ghaigana ghtangkong se kono tani, lamdaar gujo maazi ghajistan ajagi, ndarki kalanda lenga. Hona ya Hala la la molo ala dilin Ya ta la la molo ta la dilin ya Hala ta la la yi ji lo le le chi yin Yang ala hang ke lo hong gulu chu yin ya Yang tsu sama tong chu ke lo ju lu chi ri San da yi hi sa ngu lo hong ma shi chi na ya Da wo yi lan tong kem ke lo khar chi chi shu Dar gang tge he nor zin lo hor to che ching sa ya. Dan zin xiong ur jia mo lo rab shi di ke. Dan zin ye he ye ghe ne lo hor chung kong chi re le ya. Ya nga di ye nga go lo ma shi di na. Ara kang jil sang ma xin lo ho kang ra chi yin ya. Nyan thor jil ma chil ga lo nga ma kuk chi dung. Adung chin pal na gu lo ho ca uk chi de ya. Dung si kira ra jia wu ga lo chil sik chi chi. Ngan zhong wa ha che ching lo ho tuk tuk chib jil ya. Shtur zem chul la ni la lo ra ghaj ji tu. Xie lan di hi nyak sing lo ho chan tuk chi gu le ya. Na long sing na wa ha lo ghaj tuk chi di. Tuna mamana chala chilo khor jya wuk chiyana ya. Yata ni nyuntang lo lon kurak chiyana. Yilan don kumaha lon vi lo khor patik chiyata ya. Ta nur chiyang ga lo nyung kong chiyana. Di tahta ha mamil loo khon yung ik chi wazong ya. Ta ma wo dung zhang loo khon ji lak chi ji. Yang ar dhag ta ha zong si loo khor dhal chang chi yin ya. Ya ti rang ar tim zhal ka loo go wok chi la. Ni la sung ho nyan bo lo ho mong bar chi te ya. Ni tab si yin chil chi ghe lo dar tig chi nyo. Yang tig pa ha si go chi lo ho bxing kum chi ne ya. Yang sak sim ar jia wa lo ar jiam chi chi cho. Ta te rang ha da ka lo ho chu la chi xiu ne ya.

Yang ngomi la toha ke sa cha chinda ya. Ta lomar pa ma ka pshinda. Yang pa ma sung ke pi ya chiyana ya. Chorda chindi long to mo jir. Ya nakshun yo ngu ca ra chintana ya. Yang ka shuk la ga ga pumal. Yang sem china yung la no pa chirche ya. Yang te shir te ra nya ma la. Yang kwa ga cha pa ta ga po chi wa ya. Chodal pundabi ti la ba ba. Yang chol mal a yu ta kundi ta ya. Ta tong zun me pie sya ar ja da ma. Yang dam chun ngar mi ta la jie jie ta ba ya. Yang khir bra ta ta ta barok ta ba. Yang kha chak dhab li hwa zi chi shi la ya. Yang lam shi di shi la gani sa pur. Ta a gu lukun di dala cha chi wa ya. Yang ka ti cha wa tan ji pa na. Yang ma hi pa yi xia tab chi ya na ya. Jir kum chuk sam la tar jab sa zung. Yang sim chin yung la gno tse jir pong ya. Yang kar shuk chung yi ki lan ji. Ta tih tra ya tab na chi ri la ya. Yang ma zhe ce ta ra tang wi chu. Chu te de gang ga sam lu di tong ya. Ge la ku na ge na wi de er ci la. Yang ma ku ge la la di le wa chi mi le. Ge la ta long nu ran cha ta. Er de po er ci ta. Chintu ta arngam tum ga khalang ga tuk nawan tab zin. Golo ur ta ga dung ta xiong yi pancin na chikhan dhan di na rong chen ching ga arat ga sini nir chi chakang bara zu ni ndig ma zu par arang zi ta stani nir gil nag rang a zi nge sa stani shukko nyung bu tang zi. Ngom tu sayil ta ardak ta zunga tam chit ga tamchi kungi chombu na yin. Ardagla ayang gani aga mansa zi gana ngor shi zidi gani min tanchi arandala ta chidga yi gona. Ardzata gana ku tobo gazibjit jan. Khchi arasta gana amchi gawa shi panda nung chenchin ga ngomda ta tama tagi. Gashu ga yishchung chenbo la nga sundal. Gati tamli ingana tamtsi ghi nyambo ghi shchewi kwa tsik tsik song jo. Orgorong ghi ghi khchi chi ghi nyendam ta ngomdik ghi ghalagni palong chenbo ghi loksa shche shi pi yingda arzam chi ghi tini. Ndartag shik jia tab. Teni zong ta ngomlong shto ji ta ngom chi la khchi chi zir ngom zhong a shchi ghi zhong seri Aranjin ganyang ta jiri. Rung chechin da. Ngumdil niga ganyang. Ta jekhan da noga. Arata ga khshikhtang noga. Aratin tanggag zi sati jikawg. Rung ji erzamchik ga di noga. Khche ga yingda suka. Tasti wartayang. Nyang ra tun manjira ganyo songgog. Ta ga nakhtam ra. Ka rung zu nantayang. Qudung zhunga qichin tuk-tuk ga zayi gayagnag chankung ni ndaha nga chagamara lunga sigi qichiyya chagla ndaag zig chag.
ngomdil nakun tonsimani tamtaglaagni palungla. Manjir xichiga yigindra kul, mamin jungo go zongwe yil. Xichig zong lalung karo jil zi shatsulio koga. Tevjinta rong chechinga, ta xichiga sayilta, aghan jirnuga stemdita, ardorki nima aranshirga, patagan donsimga, chagnda duk chungdraga ngisa, ordo serun kolo shtibjiga, tewa, ganam shi yigindra. Adolki chamiksimda palung mgu sanjir jikar tangda apama andabjiga mbar tonu ga gisa yingda ta tiyo no. Arzamchiga yingda ta ganamsaniga ardahtaka shikjata. Gamayini yaran pimnuka gamari samjia tigjiga jamni khchiga yalhaga ta jinjigisa noni. Хчига лунга тамчик урдгтди сайл тамчик го ганиск тахта мо моти гани тарян хтан ба син чигни амаси дорки тамдоти тгба тевни юн сэчэв нди цэ орджи сонцэн гамбугар капса жу хыхчамни арджаныгни ола гадан тай та хыртан денкэн ларгара гылргани гаян ngama uyi ta toni adan chikshang nirji ta rinpirin pili chachin larga ga nirji ta gongchong hongbo zi ngabdag chibsong dibzin ga chinkur huwal sawi dhipa yangnur kaabsa stiglag khangra zanzin cha rgumunzin chukno ga yondag zi vjigni yarchibag songo chikchira ga thakpir korni Та порцил ngomkin, nyesir mou ngayog tadi. Htimdi ndigpa suqa la hteni, uula jiawo. Huawa htigcha yigcanga nana htul yonu. Sukhun chenbo tang jiawo chapsunga dibcun. Tamchiko kwaatiga nohmilar gangchikar chenro. Tamchiko shchangshang. Taga suka sungar sajatagar kiyoga. Parsung tunggar chiwa. Ganam la yizi karu li tang chima jinta mandabara ngoyi larga songta ngagatangpa. Ngoyi larga songta ngagpa tangji mosla songjiga ngaso ni marjil lachita nyang tukpa. Yab la tuk gongchung khonda si tukpa sangi yabsi ngariyu ka rgidi porta pangsamara. Chosna yoksam suka karnunta Chanyawar gimura tagayin gayang chungsam. Gamagtam kwalayang jawura. Chungu jiniksam. Goyonshil malayang gikira. Ayagli yiknaksam. Da tamchiku khusuyi nizga. Ardiri jepa tamchiku ganangay. Yonshil kinji molum zungu tangjiwi. Tang kamsa zhukban zapabjinta. Shinglam warma jili. Gama xiangxin xara la pivni mara yunggu nu zhong qianjin ge ngomda ta tama tagi ngomdil ge rzong ta rdg zong yi yara hebdi gama song wii wundu serjiw tani pansim niga tagi tani zhong qianjin ge xaju ya mishi longtong xiamu dani qiu manyong xtasu tamchi gu huwa hongwa yi na rrdi ndraga rrdi zhigi na gama hong zhigi ndraga Yamtsin jangun rombo chichu, gangni yung na yin da gangan jo jin, na tang khtasu gang na yul, ton tang xewa chizu yu, maksan a changmo xena a chibgu zidi, rombo tataka choni, la tuk gongchung khun se gongundi, niya mhugu khadil tang damba, rjiig tang dan zika ngan awali, khsang chi tang chi landib gaglanda linga. Ho na Hala ala la mu ala yang alina Yang ta la la mu ta la yang alina Kala ta la ngaka gilga yang ara Yang ala gilga yang ara Yash jab jatamba

0: 인줄지 톱차디 토마시가 갈차정리 쉐지 멘디 정킨치 년들아 리츠라 라맘 흐부시 존니 톱차지 멘디 통 제트가자브 년줄지 적비 열니 년지다나 톰정능데 멘디 자비야자 담르 정용마셸 돈킨 숑치 년스토 숑치 데마트 메츠호 딘직제니스 처바당 텔레 년줄치 농부디 성친치 농고 노츠의 용리 큰가니 칠정리 쉐지 젠듬데 허른켄 촐 게르긴 심당 토마 심디오세르 사른골다나 년스톡 조치 토미 뜨글실 시바다나 멘디브 정켄 톰정 토마시 옌데 디지 야랑 수제 바셸 템터머니 옐니스 민다시 녀바마슬 멘디브 정켄 제 키미낭데 디에 망보니엘 텔렌 공마 층가 년스톡 제초 수이 년데라 년주르라 셰지르 멘디브 정켄 치 너그니브 조시 제 민다네 쿠 보비 첨타 민다셸 쿠 토브자제 너그니브 조런조 크르 첨니 쿠 보우등 아모모라 민디 잠니브셸 토정데 민디자비 돈친 송치 테렌 야크치 종리 아누틴치 토정가 민디자비 돈친 탄니 하정 주동 쳔보치 세레 아누틴치 달리다 니브레 과지르 망스토골데 멘단 잠비 초친 예키 아네급서 루치가랑 테렌 스므지가 요바셸
1: 잘픈 노르톤 송친게 치드닌 잡득치 비에즈통니고 바타 난 잘픈게 디츠니 브라름치시나 잘구르게 응어진 자통라 테르톡통 스므시바등 Gajirgati jargu ramchib chigdang tchikchin chigli ga yul. Halim argulla pamna terchin chigdang tenbimga tongshir ngasin yul. Gungsi ki tertuk shetib lakhtar maashi gung jarpin ki gormu dang argul ki ngijin zatang shkab khila argul chig jarpin ki gormu jatang tchikcha warmar chig. Tertuk shi ji jarpin ki ngijin zatang shkab khikarang janpir shungmul onjang parchila jintil matib. Tiji san jarpin tang ari nyamdik ki shirji la ngiji chungra tishtuk shi ten jarpin ki ngijin za tang wadandi ci xisim nyin kapkilan parmul onkyang ci wadan nyin argur chig jarpin ki gormu jatang ngabjil jin cimsa marchangdig.
0: Jarpin chetun shangchin ki ci wadan nyin chigbi shtagshilin jingzhi tarna jarpin ki kimtsinggan zashul shtemir nyamshin da sunwa dang da chigbir kimtsinggan zashul rojun shtongcil shtemir abda dan zhang nanang dinyamli marchigbar shayl. Zhechang tarna, da zhigbara jarpanche me nyi dang, di yanche qingcengge, adari chanyum zhechun zhuzhung tongcenne, nanangga dinyam li vjachi sim zhangchung sim marchigbar shiel. Da nguoma li vjachi zhig zhangchung vzhi marchigbar shiel. Zhechun zhuzhung tongbi arig qingbu jayi chul, arig zhiggan zhuzhung tongcil, nanangga dinyam li marchigbar shiel. Shi zhigga chani dina, gyonchi dang thamche rishig, qimchul kuchi, qiluk solang, zhimzhila chinshtong sochan zhuzhung tongcenne, nguansi ki marchigbar shiel. Seriglan rojun shtong chenne da ngawar nanangga dinyamli parnun shongji da zhigbara yangshir nanangga dinyamli marchigbar shiel. Marchig cil vjachi yanyi zhangchunga ngar shiel. Yishib shiba li ftantun. Cholungwa yigba dang, charwan baba chukja namshi mangda shongbi khishin tabdi, chongzi dang shabshirig mangbin rojun shtong cil jenyong tibshinbar shiel. Lutha sanjir kanga sarangul tarna, jarbin jidun shangchin jen reglun gankarwi shegir. Nanangga da jigni bi chanla. Jarpin ji qimtsinga yongbu chul, zashu la golbi darchil shtemir marchigba dang, yongbu kaxi songzhug shiyo banja sir.
1: Wendoma la yakib sayum dang mer namshi dang chibshi ji ye ci nganyi chigba dar na, fuyig meritamir dicur ngabchila chir ji chamchigba ri. Dir nga shirntin shi bi donmung tong chig dangja lag shir qimtadug bi chukchin gul. Fuyig mer na ci ximni chigba ni chingu zamgang, chigshin aridib ni marsig yongba dang, mer tawa dang shigru, Rōtsan tōwī ālāngzīg chīchī chabbī mērī chārchil rōtōngmī ngālā lēb. Wēdumā lā yākab anōchū tāngjir yīn thāngkānggā cī wīzhīngin mērī thāngkūr jē shāngchīn xīmta chīm tōrīn bī nyīndā jāb. Ayun thāngkānggdī cī rāngāñin chāngkī chīnī shēgir nīb dēnchīg yīn bārchīgnī shīntīn shētā chīgbī māngchūg chīmta lōchūgmūl wāngjīng ngārjīn tōxun shēgilā jīmchīnna mērī tī ngīmita yāngchīr chārchibārī.
0: Nyankunamba, tangdi sarangir nyamzhug shechar song, lechandi somzhigba khawarin cu dang, somzhig gankarwa sonam cerang dang huapdenkya, cu muhkil, shtakilwa durji cerang, jachu shtakilwa ngangzhig cerang dang sonam rinchen yin. Pangmu durji dang khawu sirinchu ni chichachiga nyanlam da zhomba yin, tanga jimei lenchana nga cu yang shirinjil, dadi mushi.
2: Dana bijinji di sulu nyer xisim yin.

0: kirangi sujo dingyu.
1: Basi gangi zanyi angda di shibi na gyuzi tunyu ta shibshir gichirin sebu tong tubi lo debu nangcho.
0: Jengu dui zanba chatang ngarji nyungzam gyubi na ditani ya pindo yoshi. Ditani kirangi shibu otu yu.
2: Yela chubi jili ya kumbu gya bubi yina cirin lo ki yung tu kuzi.
1: Lega dudu zanba gangur shibi na lujun yungwe ma ce tando ya langgurang gabi nizu le yu tu kuzi da.
0: Ditani kirangi cha nan yu.
1: Kini yiwa chi na tungu yangyar pizhu dung tu.
3: Gigu chi chi lungzhu yangzi chi na ditan le pendo chenpo yoshi.
0: Ditani tuyutan namba guindu tunang cha guibi chanwa shikin.
1: Lujun ki ganglam wanchang ki junshin ki. Digu ki kuryu ngar le yadun zhuzhi.
0: Ditan ki zhungu nganzu changme nyam tu sungyong chi.
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 진 제도 흑승 제진 요. 지주주 지침핀 제난 기단돈 자취진이 바치를 동화든 자취제 차진 럭지 동화 자취진한 박사도 지대 자취제 워크 돈백을 시작이 농이 창구 종합한 구좀비로 아릉지진 자취제 폐지 진이 등 디름 아릉진제 차치 등등이 자취제 접출의 진등 럭지라는 펄등 샵신 자취의 자취대 마멍멍 초제 년해진 바비 지등 조비의 김콩 바비 럭버 공기 아야중기 뒤서 슈그지 탐지제 자취난 바 하정성 Lugnin kengtan dandirla tawa deng simsi sawa chomli nengta cakilin chandangla nini tarsun lichila nyamni chepa deng chomli bapa deng lirgili gawi yabluqsa mangchuk jen zachula jitu ngirtuk sarwa nyeru pa deng nyamnin deng shabsi di darti pishuk sarwa shikten gerijin yun. Dali lortu da rengji jie shabsi sichung si chil nanang di nimdi yachi nga deng zhengchung simparwa deng parchil chungsung sichung si chil di yachi zhengni zi deng zhengchung nini to. Domeng ki mare chanim ki shabshi rengzin ki zachil tunggu yi zachil tunggu yi dertsi ki jachi xe nga tang zhengchung uldan sin ni domeng zachu ki sheka sin yod. Parchin ni sinchil war tang tibchin ni shijin chukbi war shabshi zachil nire jin nangku kiti xe bi gixi gachin tang jirjin oba tang domeng ki zachil gimku yin yomin ni zangmin tang jirjin oda zachun kutu ki zachil arimpar ki nirtsi ki jisin ki me pari. Tib sarwi u zachu ji wakhang donpe kanglak si di zachu di huanjur parsi ji ka mangdu dang gikhi zu jatang jiru shi gisam. Tsukunda ka chin tangmang tsukub, jichu ruji xinpin ji tachigda zachu dripsi ji rinpar dang peishukla tinggi ba dang zachu ji linam dang namba xartu siya gipa mabsil xiaabshin zachu su parisi sawa dripar siya gipa xaur dan. Zachu chapkong ji natun dang xanchir mingdi kunga zachu la xinombi chetunga chul lakhtar shepar gotik nangwa dang zhongchir dang zhongsib ji domang ji yungbib parwi charzi dang zachu chapkong ji lingtan mingbi chunzin shetib xangsa suku ji shetib dambib lakhtar nangla zachu dripchi ngirduk dang tanchil kunga bilag chungsung dang xiaabshin kutu la yachir dang di rigni ikur dang zhandar zatong kamsu su xiaabshin zachu ji wakhang donpe shegi shi nanchi dan ba dang Mangchukchen chua deng dewa dambu yubi chowi xiaabshir mgdi jichuruchi ximshin ki xiaabshi lirigje nishkil bindagje ngachil lakhtar shidi. Chua rangzin ki xiaabshi lirigje pichin toshin namang jantang shtabdi jantji piji la kipitungi bi alangsha saludun. Dalu chanla zhongyang ni sani war zachu sji tichang da tungwa deng zachu namba xartu xeba zachu lcharchin lakhti shidi ngarli lakhbi gu ni gajachun chebi chomri wakhla kilung shi. Dremdil tang qimdi, lichin randir suqe qiaqqung la mgdi, yaqib ki shetib jigni du ni xiaabshin zachu ki bichin tortung tang, arimpir shepir gindil xichin tang. Dekag ya ki matib rigni tang, zachu lo sungzik ki lakhtar samchir huandrim jigdi. AI xiaabshin namba rigni jan ki arimpir la nipa zuwar ginda tang. Yaqqung sa ikur shepita ki gannatun la mgdi, yaqqung ni gawi, chaylug siji yinchi mibir tichin.